0: wi aso ne ye ndia na unko Proverbs chapter 1 verse 8 bible ne kan se bi wo
1: me ba
0: o se ntira bible ne tu fo sa me ba
1: ti wo jan chere chere
0: bible se ti wo jan chere chere
1: na empo wo na emla
0: na wo na nchere chere nso enya dia de empo ka emi ma me ba yi kan ye wo betu kon a na wa wo fo che wo chira se
1: sa
0: wo mu ni bible mu na bible ne ho nyam sosom ne ho na so no me firi wo mu ba no
1: eh
0: na ni nyina ye yakopon mra e me woni pa ediye wa blabom
1: sa
0: akwasi akwantu a wo kono hwo ho su ye e ma ahyem ayonkwayonko fa nkoyensanom fa nkoye wi wonya bibia fa blafie e no ma we nyina ye no ma na ye yakopon adwene mu ni ninim die mu a ni nyina wo twon hwenum a na ye nananom ni mu yakopon na so na omu di tu onipa fo
1: yes
0: odi tu akwalafo etu wo se mpo wa gya ne wona
1: enchechre
0: enchechre no fasoi
1: ose na eye uti animonya
0: na unama onipa bia obuade no fa ne maame ne papa enchechre eno nwa tete di yanim o bible se unama eye animonya kese adi wachi
1: abotie de mawo
0: ene mrache de maba wo muade tu omunama omo maame honhom ne papa honhom kwa ni wo mochi
1: sa
0: omo ni nyame shiro ni obuo
1: da bi o
0: ene no da wo ko Proverbs chapter 6 verse 20 to 22 a bible reka sei
1: meba
0: nti ose meba
1: wo jamran
0: so so buwa jamran sham
1: na nto wo na nja
0: cha na nja cha so nto jere da
1: pare ti wakoma ho
0: da fa ti wakoma ho be biye la ho be ko no ma wo ma me no papa
1: nja cha
0: wo nja cha no fa ti ti wakoma ho da nyina
1: na fa be bala wo kon
0: na fa be bala wo kon so sia
1: wo
0: na
1: mo a
0: na bible say sha wo na mo a
1: ma ne kwa ja
0: wo ma me no papa futu nko ja
1: wo da
0: sha wo da so a
1: ehwe wo so
0: ehwe wo so
1: na wo nyane a
0: na wo nyane so a
1: enye wo sa mo de
0: ma ne nyo je sha wa da so le no ma me no papa futu wa de be pia bonten
1: yes
0: enna mrante ene ma ba wa mfa ma me ne papa futu o
1: ah wo de ye de
0: ka chere na o olma de so a ye kolo
1: eh
0: o le di de wo mo mo tam na twem
1: twem ba jimble
0: no lie
1: yes
0: no kekense mu sha na okọ no akọ akọ nyi mu bi ba won hwe no boni dua ni
1: yes
0: akọ kwesia bi no akekase no tim
1: yes
0: eno boni ani dia nti ukọ confinement hospital 37 no me hospital sankese no a obuoni ani dia ni won ti won notice board no kwesia funa process no won nkwara nkwa nkwara nkwa nurse training college fo no a ye ba hospital nhyen no won funa process ani dia fo ai fun famu yo owie na college ni dede dede no we da so ni da je won pie word won ma me ne yale dam she ma me na we na dia go won no paper why mfi no aya mfi ni be bia mon dia na di machi me ne she na no bi wa ma bi because anyway na nyane nyina na ye mi
1: na bi o
0: na doctor sa ka se di we ja ne won ani na kwa na dia
1: awale
0: etu ma wa no tie panyiri pe na yakopon nkokro firi mu
1: yes
0: be sama bawu na obawura ma obasa na wa kun no ade ade
1: wa sai
0: enti na nam la che ne ma ba wa wuti support nkokro no because bua ne ade die pa nya dia ade
1: ebi no
0: kapa obi wu na wa de fim fam ba wo no sa ba obi wo soro na sa sa wo soro no em yensa ba ko ye call to glory ba ko ye home call ana ba ko she obetwali na say somebody me say we can o who say ya tro obi sambo obi awu ne dey poster form ne ya tro soro call to glory na mi pade tabru 90 years
1: yes
0: tese ya frene ni munyammu
1: munyammu
0: sabi tatu wete na urade de to no wacha
1: yes
0: it is said in pano ya frene ni munyammu
1: e
0: ti 90 years de ko no ne ya tro soro
1: call to glory
0: call to glory ho so tese na dia freno
1: yes
0: ifi ankasa na freno e ti ni 70 years no wacha
1: yes
0: eti ano no onyakopa afre no
1: ai
0: ani a church home call na obetual nso wenta kura no ni 72 70 71 no wacha and the call to grole no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sa
0: 42 wawom 41 no awu obetual 31 32 33 home call wenyira bro so 36 37 na blantia kanisen gunebo
1: eh
0: obuo ne ani die ne aho blasia blantia nti ene ba ko bi kra ko fa ba kabosi a chiro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na chese tete years kra no a blantia ne ncha
1: eh asem kase
0: chese wonu obuo ne ani die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 a chosha no se sei
1: ti waja
0: ene ba bo ne se ti waja

0: Men da ba mi sese 3 or 4 na. Ka last 3. Ko si de u ye na sa si su nyina. Etie na obi hwe ne ye, na obi hwe ne be school a ablantie. Wachi na se we. Akura ma meta. U sha na bo ntina betu so nko sua de na. Wo de na ko she dem wo ne problem. Da che wo ma. Ubo wo say yes. Sha na wiase wo nua kwadu na wo kwatu mankani. Teacher nia wo man ko fo man ko school. Da che da wanim. Obi kru na wo bata ho a wo ne problem. E da wo benya bi no re ha wo kra. Wo sister na na ko ni ba ho she wo twia fa so. Ode nye. Ju wo wiase a ye careful. Check out ade. Because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say.
1: So we say.
0: O say so we say.
1: Yeah, ye nim we.
0: Aha.
1: De okela kuma ni hunu mu.
0: O say de okura kuma no o hunu mu ana.
1: Nda obetue oni paka.
0: Nti Yakobo say, betue oni paka. Che de ono na ye ye. Obetue oni paka. Che de owa we ne ye che. Genesis chapter 10 verse 8.
1: Do tu amena no.
0: Ecclesiastes 10 8. Wo si tu amena no.
1: Che.
0: Obetue amena no ba re.
1: Obetue.
0: Me kai me kola woni bi. On fie be na aponche agboje se. Kane na na omde ye pa. Afu wo so a. Posku awia. Person wo kwia na wa be home ne wa sa obi wu. Osha afu kwan no ne ya bopọ. Ye bobọ bopọ na na nkofo tetehwe. Ne ye sisha champion ne topai na se ne ye sire. Ye kro mo hene be chefan. E na me ma me se ye nkonkofo aduane mra. Anya sa wo mo starti afashe no a obia ntum sie fukwan so chimi mikuta tai na mdi na chi na me di anim na mu hwe kwan na fu ansensan ni bo ho a metu bi sisi po no na adwum bo ni chimi sa be di akiri chimi dro me so ansensan we na madwane me so we na madwane me si po ba e tre.
1: That's right.
0: Mi ye nyina so na me hwe ma me sa ma me hwe na chi anu me gai jimmy ko twa no body twa bibia gu so wie ya me fa omje na no omo chiye no first na me mi di akire na me toto tai eti sa da no me ne me ma me ba no ye me sheepo no wie ya no obia me fa kwan no so me ma me duru ho na first one bura woni board ye ne bank ne ne mako ne ne nto mla wati na enwa bi wo kono ha
1: wo yi
0: wa loko wo ene ne kofie anko ade achi a obi ansu afu kwan so bima papa bi duro wa onsu fekura oduro no se ne ebo akwa me ayi ne no topo so de aduane ne soa. Now, do you create a wife from sister and a baby? You load your body up, mommy pain.

0: hey black ojo ena no ya wada menya vision black do menya vision na me vision no na esa me no mienu ye jeh romance kwa se ye tete flowers woni ni dua banche banche banche odofo ma wani so hwesro na no pai na dale wachi fa ma wiase na wiase ne yamfa nko ho ba bia lot play play play play play play wa ba bia ekoja no lot na ni nua pa ne Abraham. That's what I tell you, say. Abraham who could dress as in not lot of person fast as in your body. Then in your blam, as I say, was slow ready. Na Yakopa home tinimuno, or catch a lot to sell lot. As I said, I don't know. And how all, mean I'm a penny day. That's what we been kuma, may you ninfa, we ninfa may you been kum. The wow person we in ye, not the academy fa. Lot of play, play, play, play, okay, so. Na every year, no, only the year, no. Obia no be pese obeto wiase ne bia no wa na wie ye beye papa e wo sa wiase we mu enne sa wo de wa koma do wiase ya ba urade nkasa nkyero abrantie kasa de ne sesi ne bo afie we de se ma nye ye de besi besi de besi nsu besi owo ne yanum guase ande yare na sa no ma we wo pe wiase agapade nti wo pri wiase mini a enhwe de obi hwe na enye di obi ye meni akwasi na si so p4 kra no wani mhwe enna wakodre germany enye me so makod germany
1: di shaw bebre enna so odyankopon de ye akọ na ode ye aba odi shaw papa papa mo mutie ye nyira urade nyira mo ka mu obonche so fo mo amwo nko fo manso ana pe gana fo amwo nko fo manso nyira no etiamu ewo Yesu Kristo dinu urade enkam ho nhwe mo kra ne mo nipadua so onyi mu fe abanyamane na afi yale dahum na onkram mfiri esan ne musu de kwanhiam sala gana fo amu gana hanso mutie ye nanu pe nso esrema mo nanu pe urade enshaw ne nananom enyina no pe urade nshirawo mini bisawo so watena se urade nshirawo cha na no pe ubetie onyankopon asem esombo last week ye no che nsem bibiri ene so nyankopon ebie kwan fofura man dia aje se sansem no eno che ye no ye baba yim ni atoa so na woni pa bia so ehuse dia obisi etutu anamo yi saudi uti ko wura wadim saudi uti so wuram dada efe so na obo ho pa why ready na osiesi ho se ubibu wa wadim nkonta nshantwe wurade
2: amen
1: akire onyankopon nti awade amoye no nikebuka futuma ntoni moye yena dia mope no enya di oni onyankopon be mo ni pe bia afa no ho disa Ishangai ura.
2: Amen.
1: Tiniba. Heaven hono yangwale wosuru ho. Yango wale wosuru ho.
2: Debi.
1: Ba sasi su die ne die. Nyakopon bebu ubebu hun konta akire awurade. Sana eti. Ti anopai yamompa ye na du nyakopon de amaye no. Enko yanim na tiniba.
2: Deja nan paiso maye da wase. Yaba betina ona se yeti onu masem de bia se de ye kanu eyonkwan duane ama ye kra yaba be dinu ma me ewo honhum ne nyinu so wo honhum empa ba ye ba ne se obe ma honkonkon abeka ye ho na wa ye ka ka fo adum tin e bo mpa amen
1: last week said there is no wo chance am no yakopo fa ye so me te ma wo ti ase se ubebu awade ahonkonta akyere onyankopon
2: yes
1: tieni yitimu kakra bi ne ato asem no so aman so yo ba so wo ye bema awade onyankopon wan hyehye ne keke na ni ko hu ye pa na ne ni so hwe tieni pa si bible num no nyankopon emra ana na shade ya etosu mienu wo twronsem no mu e ya wade bible na da hokesi ni nyina onyankopon shade ya etosu mienu
2: e ya wade
1: e ya wade nshanke urade
2: amen
1: genesis 2 okachire wonipa 15 to 17 okachire wonipa se onipa efiri
2: Genesis chapter 2 verse number 15
1: ya oka kire onipa se
2: na erade onyankopon de onipa no kwetena edin trum
1: obo onipa wie yepe
2: de kwetena edin trum
1: eno de onipa kodu a edin trum
2: se onno na onwe ho
1: onipa no na onwe ho
2: na o se onipa se
1: owie no eno o se onipa se
2: tum ha nua ni na
1: tum ha dua ba nyina jibi
2: na papa ne bone ho nimdie dua
1: papa ne bone ho dua ba dua ne die
2: eni
1: efise
2: da o di
1: da o be di bi
2: wo na wo be wu
1: nshanka urade
2: amen
1: ti nyakopo ahye dia edi kan e wo bible no mu no eno no bible kese ne da we nyina the first commandment a wo nyakopo ahye ma we nipa eni sha amra we
2: amra no
1: ofiti wo na ko the second commandment
2: verse number 18
1: aha
2: na urade nyakopon ka say
1: the same chapter Genesis 2 owie ho na na oba 18 no oba ka say
2: na urade nyakopon ka say
1: na urade say
2: enye se onipa nko tena
1: no enye se onipa nko atena
2: na meye ne seso obo
1: na meye ne seso boafo ama no
2: na urade nyakopon de na nyakopon nyakopon de dati anwene nwrem nwa do man na
1: nyina
2: ni ewiem nwa ma ni na
1: nyira gura
2: amen na o de won ba nipa ni nchen se
1: de ble nipa ni se
2: obehuni se de
1: obehuni se de obefre won
2: na de onipa de fre abodi
1: na de onipa de fre abodi biala e wo ho no
2: eno ara na ni din
1: eno ara ni din
2: na nyakopon toto ntoteboa
1: bia
2: ewiem nwa ma ni nwrem nwa do man
1: nyira din
2: na so onipa de
1: onipa de
2: oyɛ no boafo a efata
1: nhyɛ gɛwrade
2: amen
1: onipa de wo nya ne hyɛ so boafo
2: a efata ama no
1: a efata no ama no
2: na ewrade nyankopɔn ma ɛna da ho to
1: onipa de ma na ho ɛto onipa so
2: na oyi ne mfim pade mu baako na ɔde na ɔde nam na ɔde nam tia anemu na ewrade nyankopɔn de mpade a
1: oyifiri
2: nipa no ye oba na ode ne bre onipa no
1: ene ode oba no ebre onipa no
2: na onipa ne ka se
1: ene onipa ne ka se
2: afi mi no mpem
1: mi afi mi dompem mu dompem
2: ne honam ni
1: ene honam mu honam ni
2: oyi na obefre no oba
1: oyi ni ebefre no oba
2: efise obare
1: mu
2: na
1: oyi ba mu ni ni firi enchi oba ti ufu ba mm ti ko ene urade ka se
2: sainti na obrema beja ni nani neja ho na ade no ho akobata ne yere ho na waye honam kro na wombanu de na wombanu no deda adeja
1: nsha gaurade
2: amen
1: ye inti na bema beja neja ne ne na
2: ade no akobata ne yere
1: lord no ho akobata ne yere
2: na waye honam kro
1: na wumie no nyina ade
2: aye honam kro
1: yes ti onyankopon ne commandment ahyade eto so mienu ewo bible kese da ha nyina mu no eya wade hallelujah
2: amen
1: nti adam ni if nyankopon hyehye awade ma wo ansa na wo mokro mo koti duaba ne biadi wo mo wale genesis 2 ana wo mo ti duaba ne genesis 3 hallelujah
2: amen
1: nti ha sei no duaba na adam num ti die no enye oba ne be man na hallelujah
2: amen
1: ene kofa sha wo ha wo ne ba ye e duaba nkasa na wo mo ti die tina ukai asem no so na oba ne ti duaba ne bi di na odi duaba ne bi koma ne kunu no hallelujah
2: amen
1: ti duaba ekura wa utum de nante koma obi ti se apple anka genie nti urade sisa awade ma won ansa na wo mu koti duaba ne bi ayade
2: edi
1: edi etu hwe genesis chapter 4 verse 1 no a genesis 4 1 na o se sey
2: e ken ni hebel na adam ne yere hawa shiam
1: Adam ne ne yere sen
2: hawa
1: ishiemu
2: na onyinsen
1: na onyinsen
2: na awukin
1: se wonwade no hallelujah
2: amen
1: eti yakopon shisha wade ne di kan ma wonwansa no mukoti duaba ne biaye den
2: edi
1: nti no se na adam hu ne yere
2: na onyinsen
1: ona oyade
2: onyinsen
1: yes
2: na awukin
1: tiniye etiniye nti awade de mame papa wutie me se wode wawade di agoro te se akora wote anwea mu a ye de sade atontura de egu nanim se ofani agora oho ba kire opa awade di nipa bebre be ko bunsam jem ti ni epa nti uko first corinthians 7 na verse 10 to 11 na tie ne tie ni epa pese bibie no ma bibie ni so kire okakra bi e wo last week in some no mu na me sa twi wadwene gina asem a menua ba do pay menua ba ma me no be chede so ntu ko first Corinthians chapter 7 verse 10 to 11 aw kan sem bi o say
2: o say na ona o ware no de na ona o ware no de
1: Prophets 10 to 11
2: and
1: metia
2: I say, now one now, what are you in a day? Michelle won, and yammy,
1: chin you.
2: Michelle,
1: my idea,
2: my worry in a day.
1: One more wally in a day,
2: Michelle won,
1: Michelle won,
2: and
1: yammy,
2: Nemo,
1: ye
2: radi,
1: and tell some of your cane, and you're no poor nagging. Yen, yan, sir. Bible is actually in a free young coupon, whom you mumbuana,
2: pepe.
1: First Timothy. Treno, o se ye man church na ten ye yes
2: sir
1: nti Paul say one more wale no die
2: me
1: sha won
2: enya
1: me
2: nemum e urade
1: nemum e ye hwan
2: urade
1: awurade
2: se oba nyaa nukunu
1: se oba
2: nyaa nukunu
1: nyaa wukunu
2: na se oja no a
1: oba eja nukunu a
2: onware bio
1: onwale bio
2: anya sa
1: enya sa
2: onsa ne nkonu kunu ne nkobum
1: onsa ne nukunu dada no
2: nkobum
1: enkobum
2: na oma okunu nso na oma okunu nso nya ne yere
1: ma okunu nso nya de yere
2: nya ne yere
1: ti asem ni ye pa atebu de be hu ni pa bebre ko bo nsam jem awu awade ho
2: awade ye
1: osu oba enya nukunu
2: na se oja no a
1: si oja nukunu a
2: onware bio
1: onware bio
2: anya sa
1: enya sa na
2: so no konu
1: osu oba sa onware bio dia onsan so ni nukunu no nkoya bi en
2: kobom
1: me na mutiro ye
2: debi
1: utu aso osu sa so na
2: okunu so enya na yere
1: okunu so enya de en
2: enya na yere
1: danu ebe ye dwe wa wale ho osisa na okunu so nyae na yire o so okunu so ejae na yire a ono so san na on san na ne kunu na yire dada no nkobom
2: so pese wale biem dia
1: la wotu asem ne so a insha gaura de
2: amen
1: eti ose dia obe wale dia ye jae no no
2: wase awade ye
1: hallelujah
2: amen
1: verse 8 no kai homam
2: I say na nkam kire esejafo ne ekunafo say enya ma wo eya ma won se ontina wo se mi na se o
1: won tu mi se
2: wo hun so a
1: won ware hallelujah hwa awade ho asem na mo mu di di agura na gana oba bi asore na opa kene no ma baba bi asore na ato oba si abonti owa yere no otwempra wo kunu no otwempra no ma basa basa ubebu awade mu nkonta akire o yankopon last week ye kan malaki tu ni kire wo me wana
2: sa
1: bi ho kan ye fami ebie ni kire nipa me nimpa hu malaki 2:14 o se sai
2: Malaka chapter 2 verse number 14. I say, na mu bisa say, enam de enso. If you say Awurade aya wo ne wo mranti bremu yire ntem dansini.
1: Hallelujah.
2: Na otwa na ona otwa no nkontompo.
1: Awurade na otwa no nkontompo no. Obisa wo. O se Awurade aya wo ne wo mranti bremu yire
2: dansini.
1: Dansini.
2: Ona na otwa no nkontompo.
1: Ti hwere wo ntwa Awurade nkontompo.
2: Nanso ona ne wo nkafo ani
1: wapam
2: yere no enya baako na onyankopon ye won ma ne honam na aden ntira sa obewo ma a na misuro wo won mu
1: isa gaurade efisa won onyankopon ta wale guo
2: time
1: verse 16 no yes ano kai
2: sa
1: kai obi o ma 16 is say
2: o se na metan aware gu
1: o tan dia
2: aware gu
1: hallelujah enti ade ye wo nyankopon tan na ye na chiwade te se bola so ade ye ba ko pe
2: se metan aware gu
1: se ye besi nkunya se ye gu awade
2: gu awade
1: ana obi be die nim kra kra kra kra kra kra kra kra edi ade bi a yage afri obi ho edi obi ama awade e jenge urade
2: amen
1: no bibe die nim so de sa de kro no e ko akwa ko gu sa awade e
2: gu awade e
1: jenie pa ukwa cho se nim so awale se fu obenya won chefa o jata die nim nya sa na urade kan
2: sa no kan
1: And it's na Matthew 19 verse 3 no. Yen hwa de kakra bi ho. Yen hwa de ho. Muko jina so dem for better for worse. Oba ne ba ma hia foforo no mo wale a. Last week me catch raw. Mutu mko jina papa ni mfichiri ho. Ushe form ho a. Omo hia mu agina ho afefe ye ho ano akisikisi ama. Papa no mango na esi ni dan na chi nyina form ho nyira ite se mochi abedi agoro ho ko. Nefe mo wale biya nefe onipa aye dia ope. Tine tine ye. Kofonu kubusa Yesu Matthew 19. Mifesa mihuma uhu awadia. Uwale no. Important ne suwa esombo. Ewe uradia ni. Ae ne ubiadi na wadie dia kuro. We pamu we tamu we bagano atuwa fe yom. We di we ka. We befa we ka wano atuwa bono. Hallelujah.
2: Amen.
1: Bema puwa juma unkofie. Woba na obekwa yonka onka bema anupe nekosie awalefo die sie ni tare tinetini ye Yesu kofo no kobusa no
2: Matthew 19
1: verse 3 dan kofo no kobusa le se oka asem na
2: etifi asem se awajaye ho nsemisa
1: awalejaye ho de
2: nsemisa verse number 3 na farisifo ne ba ne nche meso ne
1: fe na farisifo ne ba ne nche be ka se
2: Obi wo ho kwan se asembere nti
1: oja ne yira na
2: na obu ase won se
1: ano ka se
2: monkin kan se efrimfiti ase no
1: de obo onipa no
2: oba ne oba no
1: won
2: ana o ka se
1: ano o se
2: yentina onipa beja neja nenena na ode ne ho akofa me yere ho na won benu abaye honam kro enti na
1: Ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na ona so enti na no de atemuda wo ko gyina urade anim wu na wo ko gyina urade anim a wa fa ho adi son eye adaman ene se bema akoye ma hyem na nya atesem nemu wa wo di wani ahu ana wa kye no ana ono akomfesha kamu no kura kyerew ase wo ntimi a no wa pega wo nsa nsanke urade
2: amen
1: sa na oba nso so the same thing apart from say obi bɔ adwaman ana so obi bɛwu Romans 7 bio Romans chapter 7 verse 2 to 3 yɛn hwɛ no ma mienu a ɛno nkote ne ade a ade a wale guo ba Romans chapter 7 verse 2 ɔse sɛn
2: Romans chapter 7 verse number 2
1: ɔse sɛn
2: ɔse na ɔba a ɔhyɛ ne kunu asɛ deɛ ɔba a ɔhyɛ ne kunu asɛ deɛ ɔde emra kyekyere no asa ne kunu bra a ɔte ase yɛ no na sɛ ne kunu wu a ɔsan ne firi okunu no mra no
1: nhyɛnka awurade
2: amen
1: nti sɛ ne kunu no wu de a
2: ɔsan ne firi okunu mra
1: no emra no a yɛde akyekyere wo no ne hyɛ no nti
2: nti ne kunu ne da so te ase
1: no nti ne kunu da so te ase no
2: sɛ ɔde ne ho kɔbɔ ɔbarima bi wɔ a ɔbɛ frɛ no ɔware sɛ ɛfo
1: nhyɛnka awurade
2: amen
1: wɔte asɛm no timi nua ba a wode wo tira kɔkɔ wura awareɛ mu hwɛniyie ade ɛtum tete a wɔde mu yɛmmienu pɛ sɛ bɛrima yɛ mma ahyɛ no wakɔkye no wahu no wakɔmfɛse akyerɛ
2: wowontimi
1: a wotumi pake wo nnoɔma
2: dwamammɔ no
1: ananso sɛ bɛrima no awu
2: awuo
1: ɛno no 1 Corinthians chapter 7 no verse 8 ne sɛ ɛnyɛ mɛsigyafoɔ sɛ wɔtena hɔ saa
2: anaakunafoɔ
1: sa wo motena ho esa se won tumi sha wo ho su nti won wale
2: no won anwira
1: e dokra paul luis 13 verse 39 say sa ka wo tumi atena ho sa akra anka ye na so esa se suma duma chede na ho be yehia wo ho na munti no e na wo kire se wale
2: wale
1: Isha geura de.
2: Amen.
1: Eti apart from San Roma we bi enu no. Sister, ukuro juma sey a yinyan no.
2: Mhm.
1: Ene ma bebre ye kuro juma sey a ni yi Yesu baye ye kuro juma sey a ene ye da suban papa na di.
2: Mhm.
1: E kire no. Okunu yale a tam no nod na koma abushiafo.
2: Onye modishe
1: modishe no. De metimi aya na maye no no number ma foforo so twitwira ukowale nokoto VIP makoma ko 50
2: eh
1: akode nboko akoma ku abusiafo
2: onye
1: se yenye na abusia ne cash ne dosso dodo nti cash e dosso sa wintimi ntena ho
2: nko onye
1: tie ni ye etimi ni aba wade na wudi utira kwa kwohyam no tie ne tie ni ye ubebu wade ho nkonta akira urade o last week ye come ma de tu mama fukachira mama beme biala ubefa kwa mbiashu hallelujah
2: amen
1: wale uyiri kama bila muwadi ne nyase mketua uchi street na moko eduruba bi wedi nasi mpo enupo na mfeno mujuchu apikche sini wye ya pepe pa blanche uhonya dey nesu that day no utumi tamu yiri kuyo ubi tumi tamu na yiri no watuno no no wankase tumi aso
2: aso
1: ne maami owo no kura na oyale na yesi yentam no a ke ebe fra ablanti ebe fra se nimpa mesum ne maami o awo no ene oyale ene edi no hospital ene yesi ablanti yentam na ko be fra se mu mesum ne maami muudu hallelujah
2: amen
1: enso de yele de otumi yakukuduo ma ne ton nsa so etu ne kowium esa so ne te se kuba e firi suru
2: ma omudi ani mu
1: na wuria abrantie na wasa de masem e masem e masem brantie bu ho wonya adwuma nya hwe tie a christian test chapter 9 verse 9 no ye mie ho ani su kakra na fi ye mfa de aka no no bia last week won tie ntie no wo hu nsama ye ka kire mema a wo mko awade ase tete ma isan gaurani
2: amen
1: bema kunya oba oba papa ujeja anuhuma bema tieno brena se bema se uyiri etri uhukura na uyiri ya kunto kwa uwa uhua saa oba anu oyo oba apa oba uhuba yefri babasuni isim oba uhuba yesebe ya wajuma waye nusika wenyano butu miakure shikani diya bobra bema bini nisa nyansano Ecclesiastes chapter 9 verse 9 yin ti wodie num na amamfo de wantie no last week no hu say last week ye kan memate ntie na sue beti asima num
2: osenkafo etrin kro ntie mun kro
1: oso say
2: osay ena wogire ya odoro
1: ntie last week no ye de memade no esi ha le bua na
2: sa
1: kwai
2: osay ena wogire ya odoro ntina ase ni kwanhuo na
1: wonne wogire a odoro no
2: Entinasi
1: eni wonkwa na onyankopon edi ama wonyina
2: ohudie enna nina
1: hallelujah
2: amen
1: unkwa na nyina awadie babro no awadie nkote ni baabi a yetusi ho se ahadie ye de ka awadie ho asem nkoa
2: sa
1: even awudie kura ye nipakum ye nipakum no eno kura baabi a no wa yetusi ho se asesei ekeni pakum ho asem nko a but ukwa bible numa awade de first corinthians chapter 7 no biho biho biho first corinthians chapter 7 no verse 1 no kentifia asem no
2: first corinthians chapter 7
1: verse 1 no ehonkuti awade nkuti ne yewo baabi a bible na se de tuesi ho sa hade e ya awade ho asem nko a ne yebeka no wa ye mfa asem bia meka ho bio etu ka tv asem no asese yi
2: ase de osomafo no susu awade ho
1: de asomafo no
2: susu
1: susu awade ho
2: awade ho
1: yes it first corinthians 7 no awade ho nsem nko a verse 16 ne ka asem bi verse 16 no
2: verse number 16
1: osese yi
2: ose na oba wonim se
1: oba
2: a wonim se
1: oba wonim se
2: ebia wo na obegye ukunu nkwa
3: oba wonnim se ebia wo na obegye ukunu nkwa
2: anansa oberema wonnim se
3: anansa berema
2: wonnim se
3: ozo wonnim se ebia
2: wo na obegye oyere nkwa
3: wo na obegye oyere nkwa ji wati asem no etu ko bible no mu a ho no awade ho asem ko ane wo ho etu bible no se oba awalefo mienu no oba no betimi agye berema no nkwa akọ heaven
2: ah sa
3: ana berema no so betimi agye oba no nkwa akọ heaven etimi nua berema no minua ba mo wade ya nipa mienu pe obi anka mo hallelujah
2: amen
3: munya ntiasye wetim waka me kaatwe bo oba bi asuma ne wura fi ne din
2: ai
3: whatsapp obi e wo mi fun so na nke mema ne hwie acid na no oba bi anya kokuduro pa
2: hwie acid
3: pa acid galon bako
2: ai
3: ano so di guni kunu na pampam se ta no kunu so gie na de aka na de aka no o se ne wo so gie
2: so gie
3: nipa no mienu wo nkwala ba nan hwen kwasi asem o modi hwen kwasi asem o modi nipa mienu

0: Unim baby abawa, I don't know for bimra no.
1: Me pe me na to na so.
0: Ne nipa na ma.
1: Dabi.
0: Eti sister na mo. Bla me nwa. Na no ntra se gua wade ano.
1: Dabi o.
0: Ya ga to aso. To aso e.
1: Wa se. Dunum no. Na ba ko pe na wo hunhum ka ya bi.
0: Aha.
1: Na adent ade na ba ko na ohwe nyankopo ho ase fo betumi
0: ya sa.
1: Etim nhwe mu hwe mu hu yie mu honhom ho.
0: Hallelujah.
1: Na ntwa omna ntibre mo yire nkotompo.
0: Nkotompo. O se. Hum hum mo nimpa no ene ye sawo ewiasefo ene apetition snapper wade no eda so wo ho
1: oh
0: where the need go because a kwaye ye fa so ma mema no bon kwase aka no ese na komam etu obari din kwase asem kakra bia na koma na hura kosoro check urade din ya wo se urade no wacha no ne hweye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4
1: Hebrews 13 4
0: Hebrews 13:4
1: Muni awade ani.
0: Bible say awade ye ninini.
1: Na mu awade pa ho fin.
0: Na mu awade pa ho de ade. Efi.
1: Se nyamamofo de.
0: Efi say adwamamofo de.
1: Ne awale say for de.
0: Ne awale say for de.
1: Onyakopo bebu ona ten.
0: Obi a waja me yere. Obi a waja ne kuro onyakopo bebu atan.
1: Yes.
0: Ye ntia urade pa awale jaye. No pe awale say ye. Every am a friend a be de ade. E be mu no.
1: Sa.
0: Shaka urade din.
1: Amen.
0: Wo say
1: Muni awade ani.
0: Muni awade ani.
1: Na mungu awade mpa ho fin.
0: Na muni munyi ade ade.
1: Mungu awade pa ho fin.
0: Eti munya. Sofo a. O church member. Aba chretre, oni ne kunu. Aware sem akira wo. Na ne kunu no enko wa so ne binti. O ka chira ne sa wo ne sa ba ko tu senti dua wo ntwa. Na onko ko ja ne kunu no. Sofo wo tie me tie ne ye pa. Bible sa awade ye ninini.
1: Me yangu awade mpa ho fi.
0: Ma yangu awade mpa ho fi.
1: Nyamamofo de.
0: Na adwamanfo.
1: Ene wale sey.
0: Ene wale sey fo de.
1: Onyame bebo mate.
0: Ene ema bebre. Egu awade mpa ho fi.
1: Yes.
0: Ye kunu ma wale wale wa akotra burukire.
1: Mm.
0: Wotu kwa jale kunu wa gana akotra burukire bura jaman.
1: Sa.
0: Be ma so jale yire wa gana akotra burukire bura jaman.
1: Mm.
0: Enkra tanti.
1: Sa.
0: Wodi obi awale wa ha bro wo kunu wa ha. Eyi na ede ba ewiase ede wo ko. Say people's way and found quite heaven. Shaka radi din da. Bible say, awade adinini.
1: Mengu hunfi.
0: Mengu awade hunfi.
1: Se nyamamofo de.
0: Efi say jamamfo de.
1: Ene
0: awade say for de.
1: Onyakopo
0: bebu wo maten. Eti obi a waja no kuro obi a waja no yire. Wa na mosumo obi a wade agu.
1: Eh.
0: Uwa problem papa papa papa. Uwa problem papa papa papa. Na Esa intina Exodus chapter 20 verse 12. When Yakopo de ne mla nsama di kan ba no wo twro shem emla sama di kan ye o Yakopo de ba wo Exodus chapter 20 verse 12 no bon power guonti hwe o twro shem sey
1: de wo jare unani
0: Exodus chapter 20 no verse 14
1: wa sey nsaya wade
0: enye de ade
1: nsaya wade
0: e wo Yakopo wade ne mla nsama di kan ba no wo twro shem
1: sa
0: sha wade ye ade ye ninini
1: sa
0: ba ye nwa wade mpa ho fi
1: mm
0: emye ma wade enye chenchere na nkofa ha wo bebere mla yen
1: sa
0: yɛn kɔ bɔ nkwa siaka wa awade ho onyakopɔ nipa na ɔbɔ no no awade bɔ no wanye ne hwee
1: sa
0: eti wo so wo de ma consider
1: consider
0: bible sɛ consider
1: te so
0: hallelujah
1: anye le so
0: ase wo de mbɔ ɔdere dodo
1: sa
0: sister million wa dan
1: eh hey
0: wo ba no wa ye diamond hallelujah
1: amen
0: 30 million wa dan 20 million na ma no ana yo ɔba bi tumi ka kyerɛ ne kru sɛ eh
1: mebo
0: ade Angelina kura me ho ofese ne no
1: sa
0: wono kura ye kwa ne ho ade ne ye 65 million na meme ni Angelina me kura de 80,000 kura de mabusha fo ajuye kura wo ba kwa hia te emi ma me ba
1: amen
0: na okuru ba kokko 20 million na gu na fe wo ba tra wade na hia na wo sha sia so wo ye adwuma tete kan no a na ba di di obedie
1: sa
0: ana ma wade ne gu no asofa me yesa sika ne nyina ma enkrofo de abenum koku ne moto asolo ko a different rush no mo me ye dede o wade asen so safo no omo nshambrepu no mo
1: da bi
0: hwehwe do final kisino wow
1: 5-1 dino na shim
0: na ye bu ye ketem ye ko hallelujah
1: amen
0: etu onyakopo de ne mra shamba no wo tro shem she ye de ade en she ye wade ebubu ya wade seka wa neba no Deuteronomy no chapter 5
1: verse 18
0: verse 18 no
1: na ensaya wade
0: na wasa atrashim mlase first one ebubu ye no wade seka wa neba no wasa atrashim
1: sa
0: senye de ade
1: ensaya wade
0: ensaya wade hallelujah
1: amen
0: eti shade obi shade obi oh Proverbs chapter 6 32 verse 35 Proverbs chapter 6 32 to 35 na numu ye janu ma blatye so wo kofia kwa kwa ye oba ho ade na ne ma me ne papa a charge o na de o mbaje no okoye oba ho ade babu na ko ni tu babu no okoye oba ho ade de ne ma me ne papa be kasa fabla bia fabra fa ko ma won o kasa fa petesi bla fa petesi ko o kasa snap fa ko o kasa nsa fa ko o ke na ntwe adwan bibi bia le be fra na ne eja baba a wo se wo je no fa ma no enkatu ye Kristo ninti untu snap babo na nka ne sa ka emi ma me pa wo se fa mamla ma dia mamla dia de ese no etu ko na se o se dia wo je no fa ma no tintina no na obeje wo pesa wo dane ni sika na se o se wo mpena dia na koma mu pe no fa ma no na fa wo yire ko na fa som jemla. Hallelujah.
2: Amen.
0: Etu onyakopon wo ja ware ya mutumi adema na ene ya ja wanfa ma sofo wanfa ma sofo na wo bitumi ye ne yire ho ade wa brochire ne maame ne ne papa etiga na hanim ho ahwe ne akwa kofa obi maame abegina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade ena ehu awade ne mobo sha ga urade din.
2: Amen.
0: Etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
2: wo se the offer ayire no enity
0: bible se esan se wade na ne gya wade ho ntino obi ofa obi yire no
2: onity.
0: Hallelujah.
2: Na do yesa no
0: he bible se obi ofa obi yire no
2: wo de se ne kra
0: wo ye biade
2: wo de se ne kra
0: ye ofa obi yire no ye kasa onity a wadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wo na wani ateye. Hallelujah.
2: Amen.
0: Udi obi yire chi sa chese wo na oni Peter se ne we aloma Peter se wo na oni me we bible ne se menka kire o se dia ofo obi yire no waniti to aso
2: e yesa wode se ne kra
0: na wo yesa wo de se wo kra
2: na e ma ne nim guase na obenya
0: bible se obi ofo obi yire no e ma e ne nim guase e na obenya to aso e
2: na hohuru ano ompepa
0: na nim guase no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible se wonim guase e mpepa da wo na mane ya tre wo ma na mane ya tre tre wo nsha akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chi na hwe na ma na ni ase nyina papa ye no. Hallelujah.
2: Amen.
0: Wo se wadi gwasia pepa da.
2: Sa.
0: He. O dia uduru ha. Uduru fie na ho na. O dia busa se ablantia bia na o te wo kofa obeyire ma ye bu no no. Ye be kire wo. E fie no e wo ha. Hallelujah.
2: Amen.
0: O se dia ofo obeyire no to aso ma me.
2: Wo se oniti.
0: Waniti.
2: Na o de se ne kra.
0: O de se ne kra.
2: Na e ma na nim gwasia na obenya.
0: Obi ofo obeyire ana obi oji obi kunu no. E ma na nim gwasia na obenya.
2: Na ninkunu ni obelema bufuhie
0: bible se ninkunu ani obelema bufuhie
2: na awurato da no emfiri munfi
0: na awurato da no omfiri munfi da judgment day obi ofo obeyire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo seya wade aware seya fo bible se judgment day awurato da no wo munfiri munfi da twaso e
2: asi.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Wo se wo munfiri munfi da
2: sa
0: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ana numri ajanum esabia ya ka cha mu fanya djuma o 23 verse 10
2: ose na aware sayefo
0: na bible say aware sayefo
2: asha sase no som
0: asha sase no som ma look at the Ghana ana aware saye aite say fosu no ade ate na ade ase nyina ya wale gum na egugu ya si ya wale tele beka ho na 20 nsu agu etitem bia mikusu ameka se krobia na dwo so kogya na yere kogya na kruminua oti nsem ya sachira sachira papa na urade nka sanchira wo na urade ontufo wose na ware sefo ade ade acha asase ne so ma toatoe
2: na no menti asase ne dia bobo
0: aware seye nti asase ne yaden
2: dia bobo
0: edia bobo. Hallelujah.
2: Amen.
0: Aware seye nti asase ne yaden
2: dia bobo
0: edia bobo gana asase ya sei nyina ene yedua duane a this year the fertilizer guys here nyina ye aware seye ai abasa sini dia bobo ene koko kraje so the fertilizer guys here ni nyina firi wire wompra wokunu wompra boyfriend girlfriend wompra wompra empram why was tete ye obi di obi yira chi ye ka chwe wan person de ye juma mi pe quotation ba ko a kire se ukoye oba ho ade a this how the kwaso dem ko bon kwasia kan ye wedding ansana nyakopo aje atum mi pekota shiriba ko etrese sofo etubi jira ena ene eje tobe di obi bam ema awale ebra ena ne eja enim ho ahwe mi se se nyasa quotation we pe mi number 0243 325517 unya quotation ba ko kra de mamie meja preaching mi tru challenge bible scholars nina Matthew 19 no wase sai
2: wase awaregya yɛ ho asɛmbisa
3: awaresa gya yɛ ho asɛmbisa
2: na farisifoɔ no ba ne nkyɛ bɛ
3: ɛna farisifoɔ bɛ sɔ ne hwɛɛyɛ
2: sɛ obi wɔ ho kwan sɛ
3: asɛmbiala nti
2: ogya
3: ne yera
2: naana
3: ɔbuase wɔn sɛ
2: monkeka ne sɛ
3: monkekae sɛ
2: ɛfiri
3: pitiaseɛ
2: noɔbɔ
3: ɔba ne bɛrima no
2: ɔbɛrima ne ɔba na ɔbɔɔ wɔ no
3: bɛrima ne ɔba ɛna ɔbɔɔ wɔ
2: na ɔka sɛ
3: na ɔkaa sɛ yɛnti na onipa bɛgya n'agya ɛne ne
2: nade
3: ne ho akɔɛ de ade akɔfam ne yere ɛti wohwɛ a ɛna ne yɛgya wale a ɔba ne ɔkunu wale a ne nti awaleɛ bi a ɛwɔ abusua fie no wohwɛ a ɛnta nyina tɔkwantɔkwa bɛm paa because ɔsɛ ɛna ne yɛgya no hyɛ mo wale a mofiri wɔ mo mu na makɔpɛ mo ho baabi atena ti aberante a wote wase wo fie ma ne nya wo de poropɛ na kɔpɛ baabi pa tena na wo nua no mmaa no bɛgu wo awadeɛ no ka ɛmi ma me paa me nua ba a wode wo kunu akɔtena abusua fie bɔpɔ foforɔ halleluya na confusion bɛba ɛhɔ wɔ se na ne yɛgya moka mo ho bɔ mu a monkɔ ɛna ne yɛgya ɛka mo bɔ mu wie a monte mo ho mfiri wɔ mo mu na monkɔpɛ baabi ntena monkɔbɔ mo sesen mako koraa na mobɛpotɔ na mobɛdi a ɛwɔ awurade nsɛm halleluya toa so ɛ
2: wɔse yɛnti nipa bɛgya
3: ne
2: gya ne nena
3: hɔnyina
2: kɔyɛ honam
3: korɔnyinakɔyɛ honam baako
2: nti na wɔna so nyɛ baanu
3: bialleluya
2: amen
3: ɛna ne yɛgya ɛde moma awadeɛ wie a moyɛ honam baako awalefoɔ monyɛ honam nti abrante ayɛ ama woyere fa wofun kakra halleluya ababa wayɛ ma wo kunu fa wofun kakra adwombɔne teɛ ne ɔba ne ɔkunu obi ntumi mfa ne yɔnko fum
2: dabi
3: hyɛka awurade din da adwombɔne nti ɔba ne ɔkuro bi ntumi mfa ne yɔnko fum wɔ sɛ ɔmɛ no bɛyɛ honam baako abrante a wobo wo yere ma awurade nkasa nkyerɛ wo halleluya sɛdeɛ wotumi mmo wo nipadua no saa ne awurade so kasa kyerɛ wo awurade wɔmfa yɛ bɔne nkyɛ na ɔnsiesie yɛn yɛyɛ yɛafom awurade woyɛ mɔbɔ halleluya fiti saa berɛ yɛnsa kyerɛ a yɛadwen awadeɛ ɛyɛ awurade ammɔ sɛ ɛnyɛ problem o nanso nnipa ne yɛwɔ mu no ɔba adwene nyɛ bɛma adwene nyɛ halleluya adeɛ se yɛ awadeɛ pa titire ka ho yɛ abufuo halleluya awadeɛ ɔbaa sɛ ɔhu sɛ wobɛ wokunu wɔ soro a na waba fam halleluya wokunu ba fam a na wo so wadeɛ ade woakɔ soro na sɛ kɔyɛ negative plus negative a na pɛgya wom halleluya na bible sɛ wale sayɛfoɔ bɛgyina tam wom toa so ɛ
2: nti deɛ onyankopɔn aka bɔ mu
3: nti deɛ onyankopɔn de abɔ mu no
2: hwɛ na nipa bi antetim
3: hwɛ na onipa bi anyɛ deɛ
2: antetim
3: ɛnɛ hwɛ sɛ na ne yɛgya ɛtete awadeɛ m
2: awoɔ nti
3: wokunu nam nim sɛ ɔwɔ sika o saa ɔno hwee yɛ se wɔnam koraa na ɔprikyiprikyi wokunu saa menim sɛ adwuma no koraa yɛ ne deɛ o saa yɛ se ɔno na ɔwɔ adwuma mu a ɔyɛ somasoma no wokunu saa private kaɛ a wɔbɛware ɔde baayɛ sɛ anyɛ ne deɛ a owɔ akɔsua bɛtumi a bɛma wei pa de na sɛ wakora deɛ ɔde kɔfa yɛboa nkaɛyɛ bɔga papa bi sɔre a na ɔde kaa ba bɛsi a wagya bɛma wei akyiri de akɔ akɔfa koa wei bible sɛ deɛ onyankopɔn aka bɔ mu no sɛ yɛhia o sɛ yɛaho kyerɛ o ɛma nnipa biala woyɛ ɔhene o woyɛ president o woyɛ sɔfo o wona bible no wawowie ne nyina gu tiri mu a bible sɛ ɛma wo biala nyɛ de ade ɛtetim toa so ɛ
2: ɔse ɔka kyerɛ no sɛ
3: ɛnɛ
2: mose ma ɛkwa sɛ ɛnya awadeɛ
3: ɔse
2: wɔn sɛ moakomaden
3: ntina
2: mose ma mkwan
3: sɛ
2: monya mɔ yere
3: nomne
2: fifitiaseɛ
3: no
2: na kɛnte
3: saa
2: ntime se mo sɛ
3: ɛnyɛ
2: agyamamɔ nti na sɛ wogyaa no a na wama anasɛ
3: awadeɛ because ɔse yɛmfa yɛ mfom soɔ nkyɛ sɛdeɛ gya ɔwɔ soro no sɛ ɛde ade
2: ɛde
3: kyɛ na mmom mode kyɛ na ɔsan kɔyɛ bia o deɛ wotumi gyaa no halleluya because ɔse mone adwamanfoɔ ani afra ɛne aware sɛyɛfoɔ halleluya na obiara ɔyɛ odwamanfoɔ wɔ mu mu no deɛ monye no ntwere mone ne nidi saa nipanopɔ bible sɛ mone ne mmɔ ɛti ɔyɛ continuous obi ɔyɛ ne ntataasoɔ na sɛ wode wɔne ho no baako mmienom yɛnsa ɔsɛ wogyi no afiri wɔ abrabɔ mu adeɛ ma kwan ma wɔde gya yɛ ba yɛ adwaman ɛna Roman 7 no so to aso wa hama me ana wo ko Roman 7:2 ne so a owuo ade so tum tete a wadeem ye nkan ho ti waso wa heha Roman 7:2 no wo so ba wo show kunu ase ye de ne kunu mra ade ade akyekyere no eti so kunu no wu a otum wale na se ne kunu wale ne kunu wi di a wonye de ade na so fa de kunu ati a aya ware sa ye fo na bible so ware sa ye fo so beja wo chefa ewo jata die num twaso
1: ase aha eti mi se so jaja wo monti
3: anya jama monti
1: no bi jana yira
3: no bi jana yira
1: no wale fofura
3: no wale fofura
1: masa wade
3: hallelujah me yiru nko anya me de me jano wase ya wade
1: ne papa
3: wase yiru mu me hallelujah me jano wase ya wade mikru num wi we jano wase ya wade etu na okwa wade oso to obu ase bo mpa ye na ma wani te ho na wo pre na okwa fa de ye mfa na duru baabi na se wuntimi na se wanko bo jaman wanwu na se wo nam sa kwan ne su jana bible se wa ya wale se ye fo na obi ala obe wale de twaso twaso twaso
1: efefo ne se ne se
3: na suafo ne se ne se
1: sa na onipa na yire ntam tie dia
3: na suafo se e urade se sa na onipa na ne yire ntam tie dia
1: na nya anya se wale
3: ya ene e urade ene na che se nse se ye wale aha
1: ka che won se
3: na ka chere won se
1: anya nipa nya na betimi agi we
3: nipa nyina na betimi agi
1: di wona wo de ama won
3: ene wo ma wo de ama won
1: na itutufo bi wo a
3: na itutufo bi wo a
1: wo won se
3: bi wona ye nipa bi wo a ye bone se onu de oba wi ase o ma wale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de esese wo wale
1: wo wale
3: ka emi ma me pa
1: amen
3: ye wo bi wo a de oba kura betumi agi ne nche mfie du kura onye oba ne hwe oba bi wo a de bema bi beto ne nche mfie nu motumi eh eh onfa ho oba bi wo a na ma ne nikura ne bema so
1: sa
3: bible se wo onu sai nipa ne de eni tutufo bi wo awrade na ne de ama won se won mo de o mo nante sa me ye nwale na wa wo ti nka se sesa wo wale de
1: so wale
3: o so wale to aso e
1: o se e jitu fo bi su ho no ma
3: nipa bi su ho a
1: o so yin ntin wa ye won sa
3: obu ho a o so no heaven ntin won pe se be ma bi ya be ha no
1: sa
3: heaven ntin won pe so be bi ya be de ade e bi no paul to aso
1: o se de obeti ma ji we no
3: ntin wa obeti mi age no enye nhye
1: ne by force
3: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpe so a me nwale e wa urade nhyem na mom so we are watching so wale na ko buruburu jamai dia urade no be di no nyonyonyonyonyonyo check out urade din da
1: amen
3: e din wa bie kwa to ama ho say untu me sha ho so ndi ye riade
1: wale
3: wale hallelujah
1: amen
3: aha to aso 19 no for 19 no mami verse 19 wa kai ho
1: verse 19
3: aha
1: di wa jane unani
3: verse 19 no
1: aha
3: aha sa lo ka verse 19 ye di wa jane unani to aso
1: sa wa say di wa jane unani
3: aha
1: Abrante ne ka che no se.
3: Na Abrante ne ka che.
1: Ba di enya so.
3: Mi di enya.
1: Di na ka bi.
3: Di na ka bi o.
1: Yesu ne se.
3: Yesu se ne se.
1: So paso kon kwa mu a.
3: So paso kon kwa mu.
1: Koto de awo.
3: Koto de awo.
1: Fa ma ehiafo.
3: Koto de awo nyina ba ehiafo. Hallelujah.
1: Amen.
3: Ha check out radi din.
1: Amen.
3: Eti First Corinthians 6:9.
1: First Corinthians 6:9.
3: Chapter 6 verse 9.
1: Na wo nimu se wona won tene no.
3: Bible se, wo nimu se omo ntene no.
1: Enko Yakobo ahindi mu.
3: Enko Yakobo nche yana.
1: Ma wona dawo.
3: Na ma wona dawo.
1: Ajama mafu.
3: Ajama mafu.
1: Abosomsomfo
3: abosomsomfo
1: aware sayefo
3: hallelujah
1: amen
3: let us hear come on mosoma mosoma aware sayefo ka ho
1: yes
3: hallelujah
1: amen
3: Colossians 3 na verse 5 for make catchro and Colossians 5 verse 3 no so make catchro see ka abosomsomfo a enye kwa ku firi num omo omuja omo yele num no omuja kru no omu nyina ya abosomsomfo ti se kwa ku firi num atise ayi antuanum adwamamfo nyina atise sa mlepem no ye be preach for adwamamfo ho wedi enye dwama mo ho asem aware sɛ ye ho asem ne ye ka
1: sa
3: wo sɛ ɔmo mo ntinya nyankopa ne no fanom
1: adwamafo
3: adwamafo
1: aware sɛ
3: aware sɛ ye fo
1: sa
3: wo yire wo mpra wo kuru wo mpra me yire nkwan nya me yire suba nya me kuru num wi me num sa wo ye basabasa nkwa so ne ntima gya no bible sɛ wo kɔ first corinthians 7 no a ɔso so kɔ wale na sɛ onimpo no ɔnye ni a bible sɛ nya no
1: sa
3: na ɔno no ntia sɛ sɛ wo no Uko asolo oru susum bosum ji onu no bakwa babo sa ne de mane nko ka emi ma me pa
1: amen
3: na wu onwate sa de be ya wu me ya ware seyeni
1: sa
3: hallelujah
1: amen
3: na babo so obi oba ware de ye ja no no oru so ade ade
1: sa wade
3: obi ja de yire na so so ko fa
1: o sa wade
3: hallelujah
1: amen
3: abla ba ma no ana se wo ba no nko wale ya wo ya ware seyeni fo
1: sa
3: so obi ja de yire na ko ware foforo de a asa Oba no aye free. Ade otumi wale. Be ma so saa. Ojai ne yire no ko wale foforo. Oba no tum. Nemom, so mum ye no no wen wale. Na so ko wale a. Oba, oni ni kru ntama tete.

0: so mo ka asem no na kofa bible say ade ade
1: wase awade ye
0: wase ya awade ye enti revelation chapter 2 21 to 22 no revelation chapter 2 21 to 22 e kai ho na fi atwa dwuma die ne so
1: wase
0: shake urade din wase
1: na mama na bless say
0: onyakopo so ama bless say
1: on fasa ka firi na jama mom
0: fasa kire firi jama mom
1: na so wansa kira
0: wansa kira
1: Che. Medimeto mpaso.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible no, bone awurade de ombeto mpaso judgment day. No wa hwe won eya ware sey for ne adwamanfo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade tie awurade, ompesa ware jaye beba, emofra ne tie o. Because adani eja no, awurade de nkwala na mamu no. Mu na wo sey motete akra na akra be ye obeslo awurade. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etuko progress 22 verse 6. Die ntira awurade mpa ware jaye no. Proverbs chapter 22 verses mebusham
1: chabafone kwa yamfaso
0: it was say enani eja no mono monkira bofra kwa ya onye dia na ware sey ba momo be da akira kora no kwa
1: da bi
0: etuhwe nkwara aye stubborn nyina awari jaye na mankwara aye stubborn
1: sa
0: nkwara street children sa ba nyina fira wari jaye
1: sa
0: papa ndi mama ni jaye da da da da
1: kwani
0: ya mama su wo subi wo yemu aye nkwasi asu
1: so ja me dia
0: wono oba ni jaya
1: enkura no so ene me hwe
0: yakopo be show rough hallelujah
1: amen
0: oba ni jawa mane nko ni ba bi nkwala ni yewu dia
1: yewu dia
0: urade be shira wo papa sa brandie wo yire ja wo no ko no wafa wo mana wo hwe won shanka wo papa
1: amen
0: wo se kira bo fra kwa ya wo mfa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: wan fire ho
0: ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba osole no onum no obeba na nkwala ni nyina da
1: sa
0: ye ni tam ye de hwe nkwala ma nkwala ye stubborn
1: sa
0: cheke urade din
1: amen
0: pate eti oba ene bema kira ba fra kwa ho fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: o mfire
0: ho eno kristo hwe okje first peter nma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa nkwala ne bia ne mato aso
1: sa peter o medika ne nyansa ose oyire no mobra pa
0: bible se eyire no mobra pa
1: na sala na mo oyire no
0: sa na no mo oyire no
1: mumle mo asema mo
0: ara hallelujah
1: amen
0: awurade mpa ware se to se eyire no mumle mo asema mo amukunu no
1: sa
0: to aso e
1: na se bi no mantie asema no so
0: a na se obi antie nyankopa asema
1: no wa fa oyire ma abara ba papa
0: papa ni ba woti fie mu no ya hwe wo ese de woni wo kunu sitie ese se ye hwe woni wo kunu se de o ma wade no sitie na ye kon do awade
1: sa
0: hallelujah
1: sa
0: ene de kristofo ma pa wa de efie bi mpa obitum kasa so mase ne ne yiri nti menwale da
1: menkwasore da
0: tuaso yi
1: wase se obehwe mabraba ehotie
0: so obehwe mabraba ehotie so
1: ewo suro mu
0: ewo suro mu
1: na mo ma hyade nya hunama
0: ni nya mo ma hyade nya hunama ni de
1: mesawo
0: mesawo
1: sikahye
0: sikahye
1: na ntade so
0: empatia ne dressing emfa ma wa de ne nkosi hwe tuaso yi
1: ne mo ma ho sisire nya akoma mu nipa wo hunu
0: hallelujah ene ema kwa awade a ye de kopa hunyade hallelujah
1: amen
0: onyaka fama okunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ne bia wo minim sister bi ne mpabo akotati eti woda so firi bi gum ade kwa na ji no wiase hallelujah
1: amen
0: oba be sie tumi kotontuma less by 1.2 na ne kunu na mape bo sie kotua nkola school fees ose mo mamo masese
1: enya hunama ni die
0: enya hunama ni die to aso e
1: manya honhoma ejuo
0: manya honhoma ejuo
1: eyeko
0: o kristo ni ba ma o dress ni simple
1: simple
0: to aso e
1: na se na san hu jesie na ne boye din na
0: san hu jesie no na ne boye din de o de o hye ne fofofo wo ha no awurade wo hu ne hye ne boye din
1: ne kata hu
0: na je se de o hye ne boye din na wo hu no awurade wo hu hye ne boye ofo
1: efo
0: hallelujah
1: amen
0: enti nhye de ni pa hye na mo hye de onyakopo ye de ade Tuasoe.
1: Ose na sana titimlemu no.
0: Titimlemu.
1: E ma konkro amu sum nyankopon.
0: E ma konkro papa bi sum nyankopon.
1: Omo yehye awu ho.
0: Omo yehye awu ho.
1: Ebre wo ho ase.
0: Eso pa awu ntade nyina chi ne ebre ye ho ase.
1: Ama wonkru.
0: Ama yekru num. Menu aba wo bu kru ana.
1: Hmm.
0: Bible say kru ne ni etire. Nya sa na o kan. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kristo ni ba wo bu kru. Ojidi ni ba, kramo ni ba wo bu kru. Wo kru ka ba kun wa kamienu. O kamien sa na tuasoe.
1: Ose Sana sela etie Abraham efere
0: mi Sana sela etie Abraham
1: efere mi wula
0: ene Kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa
1: black
0: dada black kojo wose wo fere ni wula aha
1: ono na se moye papa
0: ene na se wo ye papa
1: na mun su ahundie biala
0: wo su ahundie biala
1: wo ye nema
0: wo ye diade

ya di yebe numa. Odofo, yeme enuwa nosu ma yen. Na yempe u nyame sumpe chiri kwany. Enemre tiye ni maba wasi debi. Ewe yebre munkwa la kiti nkiti especially. Yeya ya uye 1975 okono. Ene yen yepe siye fosu inye sika. Yema amenu mni ye papanu mpwentu mye nyebi. Yane ya yunaho samse. Ene akurenya 20 years opesu siya brosen ya toso 9. Shake uradidin. Nena no pai so betie nkwase asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wo sianke munhum nkwase asem ma me kakra minia so wo a wonim nyansa wo betie ye nkwase asem ma me kakra na wo de ye nkwase asem ya bobra akobon se da che be wi o ye pa enkwana kitin kitin na no anwo ba sibia chi wo nipa num penyuno wo mkra ye 24 years etie na nipa pa pese wo gine wasase wi sho kwame nkroma na ba ji gana nyina to ho ye campaign fo a ji gana to wa kwame nkroma ye super A1 Nesu Ghana at 50, amafuo di mo every nam refreshment and kesiye tutu tu champagne so. Ye unse kwa mi nkruma timbi. Enune wese minu miye ni yeshe ni ye unse. Misu minu miye ni siye kwa dane. Nesu ochra ya nsoria. Enkwenta abe ni asembe ni yeshe kekachile uradi. Ne ye japa diye ni ya winyadiye na ye pribe pribe ni suwebe ya mwaidia. Minia, bisa unse sese umoba afu ye kwa uko da wane ochra wa nsoria. Sanu ome ni nina abe ya mwaidia. Sika eye uradi diya. Eye urade na odiche. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se urade na sikani dwete wano. Ono odiche. Eniche ya nye wadu ni se. Ube pribebre na odi ape on. Yediye we urade nsem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Obabesia. No wabwa uraste binu wachiche mu di koke di ashe urobe mu. Ayuro hosem ni se. Yese sani uraste na egugu gufomi se itatatata. Ehena opese udi wiyashiko. Asase we ya yete so no enye ni panyina na urade bo won si wo menye sika eni to ko first Samuel chapter 2 verse 7 na bible ni se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye eni to ti asase we so a asetena bia na urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 bible ni se yem pene dia ye wo so na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre obi nya asetena na nkope Anupe sori ye bia wanya koko bianom, wanya ti bianom. Ubi sori anupe sese ye kase, ye pe 20,000, 10,000 fri unchenya. E bia ubenya. Ubi sori anupe ya tell you se, wapet 10,000 po di anwa emoni anwa ene ni medi. Onye nye bi. Wodi ya uradia yu wadum, wodi di wanom. Debi, e wiasi wei. E diyan ye fama mu asum nyu wase e wiasi wei mu. Mini ya, uko kumasi deko dom ti yu siya kase, ehwone kumasi ya sikafwe titrigu. Watu fansworu, watu tiyo, enkrama iguho, watchman ni securities. Nesu anajumpo wada, nebu ntoni yemu. Mini ya, mishaw di na mekachila uwe nando peyi, ebre ya minu uche uradi ya semise, fa unhiya nofasume uradi. Ubiye siya brosanye toso mbiyesa nukwa netim, watu fansworu, watu tiyo, nesu anajumpo wada na kuma ntoni yemu. Fa unhiya nofasume uradi, because transamne se, dia eti umuno, esu sinu, ewiyasi. Eniti so uwe uradi nasu ubi wosika, ya unhu se, uye kesi. Because as I see dear ni yefama, we sika nisi na hon tono, we ye nisi na hon chile no. Aba yin kwa wa problem, wana mana polisi fwe di netini ye gade no. Ubiya wa wi asino namna ye gade o, wani asum jye. Na so uwe uradi di asam 23, Bible nese ye huwa na ushafu na shiri inyao. Menese yi nese uradi ya miwutime ni jye. Esa nse mitumi dia biya ni biya mepe. Mitumi esase ya miname sono, minama, mihuwa ding. Because minimodi yukura miti netini. Eti minama, mimuvu confidence, mimuwa bubuo. Mi show so proud and ano na mi kofa basi ba kuna mi preach mu na sofu bi si kubashi beria mi si ye na mi nyaka ibi na mi fama kumashi odofo mi jira ho sa mi hwese land cruiser bi custom fu ye jira jina kasi na land cruiser bi aba behye mu ho e ho na ka che custom ni ni se land cruiser na behye mba kofo na timti hu ni ma mi na wode mbeko ohwe land cruiser na ohwe mi ohwe sofu we num de omo mfa wo Eni nti widi ya chen, ni yaka siye nyadi ya hojua. Odofuo, yaka siye nyadi ya hojua. Yebe pama. Na misheni di na mkacha suofa, lan kulisa adenso hojo. Lanu ne wong lao, anase kuruna anase sano. Mini ya, eme wiyasi nwoma nyeke sinzino. E wano ura nishwe mi di na ose, na wataje mufifre na mizo. Se seya na mi preacher si for mi se seya. E wano ubisa custom nino. Na custom ni kacha nseo, di me wada nse, oh, wate preachisi ya, niye nedi nkwame, tudu miye, ya friend kumase, nubedura no niye che uradi ya semu ya. Odofuo, niya manikame na konti, so adi nbe kwame ya. Oshe mi se ya ano se enye sofu befwe. Odofuo, se mi bu me mwabo fiyanke sa atam na ke, me adye sami. Na lankrisa nse mankwa trafrontu, wane se hodi ya ote wa uye bodyguard, e fi flu ho.

0: ne se de obeka bi omun kan ni na chi na ye hwe buru nsam na e ya yoro hosem papa na sofore ka enedei no ma jeso enedei sofone ka ye be hwe buru nsam awurade fa table mesia ne mfa buru nsam to so dan na chimba me na men hwe no na obakro anko da ho twen ukasa buru nsam ye somo mai shaka awurade dinda kwalakiti umushi wa no ya ya ya uko yasia gini ni star na uchigu wa fulum obabe siya fa ukuru nyashi kwa jina so dem obrosam jejimi ya melbona ba wajia ba no sinyi na betu na diya meti ya ni mpaibu na kenzi shou na sister bidi ni diya diya uo bia niyechi odafuwa na sister ye niya ya kwa odafe diya opa ya drop na mijina odi na msa uko ashe bonsam obe tuwe niya mwosu otuwe ni kasa bonsam ya sumamai minia fa wedi pedia fa si wo ma bla kwankwo ye na ade agurusam chiri ne se ubetro bone na watratri nim no waye kronkron eno mom na we ye urade bonsam betumi esuro wo na de mo ye ye na waso dem ode munuru ba bi akura enya twene bo enya nyom to enya praises enya preaching abraba wudi uni pedia bo wo ma strefo amakoto wa kire wo se wo se fa wedi pedia de si wate safo de ati ase urade ka chere ye first Corinthians chapter 3 verse 1 say when nipa dia yakopa so dan etwe ye no afa ni nsa ene edwama money kro no de dutu ansa ni padua no gana sofo bread to say ye man kwaji asem doso ene sika ni braba sofo blabo mele obabia radio sofo aya na ye how bebre in control raden kaye na nyangwa because bible no say we ye bremu no edifa through for bebre baba yesu kra ba to wo ntumantu wo ma se ti aya na nyangwa na bible say duana ba ani ebe hu duakro anoti wa yesa de esi ton de fado se de ekwan ye faso jiwo fre ekwan ye faso eye enuma ma bi no ana din wa da se se sofu we odi fo we pastor we sempekade we onfre urade ebre na wiedu ene sofu be jina pupati mem ya kan imam ha sofu ya kan ni the church members in attitude. And today, I told you, the blood will prove and God will touch you. They can receive your blessing. I promise you, them, oh, Lord Jesus. Now, my God, for some of you, I'm going to pray for you. Now, I'm going to pray for you. Now, my God, you're my bro. Ah, to anonte wa ye fiansi ani, se le kura ho chere wo se fesoro. Enna no pa ma wani so hwesoro, na dele wachi fo ma wiase. Pre na wiadu. Vangeles, menon kasa nkwa chiri bebre. Sase mi prichu ha, ama diya chine, obese sa. He obi jina hopa fababu du tunjiyom, hono, fabanti wafo fasado, obe niyegu. Chile nebo yesu na okro, beka yesu sile mojwa niyako. He uradi wanshaw, wade papa ni boni yesu weni bidiya wako maje hono, ye. Sase diya uye nyinano, e washasye. Na diya biya washasye neso, ewe yeye. Eti ye tofwa nyako ponkase wia. Osi diyo wasono, untie. Diyo wasono, untie. Bebia wote ni, bebia wote kaseti, bebia wote preaching no, bomo diso bepe bakwato. Bomo diso bepe CD no, kaseti no bakwato. Na wakwako bwetie, sebi ya ni bwositie biya no, tona kobo. Na wutu mito sezi free more than 45,000, ne daude na ushe. Esamu wadi bwani ya kaon, bomo diso beto bako, na wakwako tiye na udi mwinsam no, edia ye juba. Anupayi, minemo mkasa mkwechiri, uradi shramo, na onu mwawo, uradi diya wanshaw, onhaw, Wajia upe di amao. Diyo pese uye biyano ye. Na kaya uze uwa mfawa atemu ubeba. Because ebleke wa nimi sese ne etia. Ebleke wa nimi sese enu etia. Takunu pe. Jobu nisi obiwa uwadi pinti. Yesu wa uu. Enfa uso uwading. Wachile uwa nibe tumajwa ukrefli uisem. Tebla uti asiei. Udi dia unu muna. Enu wasenkafuti dumi inu. Wase kaya ubafu wa mlanti bilimu. Asana debo ni naso. Katu wa nimi ya mompa ye. Euradi yede wasi. Ume yede wasi. Umoblo hunu wadu muso. Wama wache yensem. Nsemi ya guo fomo papa. Una betu miyama asemi ya su. Ebra asemi ya bay. Ma umeti asemi ya njila mfa bi mfa juni mu. Papa yanko nko sakra ya juni mfa ya humewo. Na dama na upiye weni mnyamua. E umansuwa ye shio musabri. Ye njina yetu ya ye nshira. E uradi shira muna onu muamo. Onkramo. Onye jimu tata na umfa mungi nankudu. Ewe Jesus Christ di ibunti. Amen. Ye frame evangelist odro. Ewe
1: lema solo mo dakini di. Dakro pe uradi friend solo mo. Mia urade na mese kira me dia opɛ wo akomam na me fama. Solo ma keka no ma gbo ma no hu sɛ no da bi. Ko ma na no wo sɛ urade ma me nyansa ne nimdie ɛne ntiasɛ. Nanom. Eti solo ma surprise wo Jakobon. Wo sɛ mo